sarwaina de tu khongleli kwang na lai pao si leng le ba matam tu da kwang na lai pao sin ba di kari nung gin hoi ba di pan si na nung yoi ma ya ye tau da langan ba thabi sin kurin apan ba da tai bang yu si da ba na Hai hai mali ma tai bang apan beda si dayai na dayai kaya yi lui da na pau tak babu tai bang yu si da ba maha ki ya thang puri ranga yoi ma ya yi tau da langan ba thabi si kurin apan bedu na Nong po ga sana zing a sana gi thang tu ma khung de gi angan ba ma na ma sing ba ngan ka rang le ba ma tam ma du da Tai ba mi u si da ba ma gi a thang pu ri ra ga yu i ma ya ye tau da lang an ba ma na ma li ma tai ba ng pan ba da si da ya i na da ya i ka ya yin ba bu Pun biya sila sadi kunobi kayana si dayai na dayai do lo ghargani namu tai bang pan bana khoi na tum dun leira badi ma pu ma na piri ba si dayai na dayai do phangru

shadi kuno viya duna kwa kima pao shi lalu bama tamma duna namu tai bang paan ba kaya nama puma ki sindha paang bama tam yori duna kang liya pungi lam tamma siya

Korong nong na wang bara, panthaw ipa na mawangi. Malim lay na lumbara, palim ima na marumi. Palim panthaw pok pini, pok na fam ima na maheli. Ho ima, palim ima. Nung shizay, hey ima, pok na fam lamdam, kurum jari na sasing na.

Minam biramle khangna khangna ngasi sunang tabu ning singliba matagi iral soidanamaki oigani. Napamda sagaluba asamana ngasi su adumak nokhali angauba amagu. Ngasi su uri imita ning khairaba torbanda hanna hanna china piribi ichel mabu punsigilam jingmara maira oina.

ngaiko takisi thoram tabiri bamarup shingbo adongi marop nikita raskumari na taramnok cheri khurum jeri ngasi de irai numit oibani na marup shingna tabini ngi haina khanbirak dei bai sei mathang manau nai na khudol tam jeri

mata ngasida ngasigi oinadi marup singna tabi ningi haina khanbirakli beishai khodol tambaloi sinjeri matum tarak padashu ekhoi gi laijeri ba mobile number 7005489767 amukka hanna ning singjeri 7005489767 hai riba number sida marup singna tabi ningba manipuri album isei sing adu khanbi raktuna ngai kho ta khisigi ningthau ka ba amadi irai numit ta thamjeri ba listeners choice ki thoramashi mapung phahan bi yo haijeri tabiram liba pumna makpo adongi marob nikita raskumarina amukka hanna khurumjeri

0: 退避啊，退避。
1: 累得下来点。
2: 是吗？丹尼，丹尼，我得把书柜里搞开了哦，碰车。
1: 会。
2: 侬爱的呢？
1: 嗯，侬爱的呢，看别人书柜书柜的。买通的的，没有别个阿娃侬爱，阿都看不阿么尼的。能的，甘道理，侬爱的个。
2: 哎叔，大门尼公呢？阿都累哩。
1: 嗯，退避，本书记空着些。我哄我的来过，一般呢，俺俺为人家的去乱那了去吧，杀通比结果落比，爱的乱那么人心。
2: 俺俺为人家的去，大曼尼那结果落了个来去不到，我是跑过爱的一旁的地，能得到结果落哩，本是以为呢结果落都那来去到了不咯？
1: 破梦梦的吧，米歇尔为了吧，没给没碰到，该呀了，能的落了去吧一些。Misiyan siya atong wayan ng kreta na.
2: Tay bang panggit sa nabibu ay na waraw da pangam de. Isanay sabo so itiang taw na le pangam kita ba to. Yung loon kayo na ba, laymin na ba amati, lay kaya matagi horo pamdo na. Kayan kiba masak amani.
1: Ado po, nang di, nang atong way dito na. Ay ipon siya itangat pa kong tanga mo po. Kalla pa kisi ama na pundo na tambi kiba atong mag na. Ngasi. Ngasi wari iba masaksini. Ngasi di, ay, yugi ipak da tawar ba? Mina loy na nindra ba misa ama wala ba ni?
2: Tamani, nang yudo ma di, tado.
1: Kari.
2: Nang, ay ba nung sita bra?
1: Nung siba. Nung siba na, miibu kan madagi. Nung siba na, miibu mangan ba ni? Ay na ngasi wari iba pibam se, nahak taki ni. Mayam nak kalak nari ba, ati agi thaja se, kan agi oiki ke, nang mudahyun. Tapi, nung si bedi ma pantok na thambaya dapa, thamu ayda om duna thamu ayda bu posa kamu orang me.

0: Nang ay na angang oy ringay. Ay na pong dol makong asida. Nang makulog isa na ringay ta. Nang nalon na sanglaglaga. Ay gimit anibo na kutmak na kumsin na tangki. Ay na, kanano. Ay gimit si kumsilag kanu. Tado o. Kaya rakay ki. Nang naibo masakang di. Nung sibaso masakang lumloy hay ki ba. Ay kao di. Nang ay di kulog bisa na bata nati. Saktong bi, kekulot bi, kaya rak no. Punsigi kong sata. Ang angoy ring ay dagiloy na rak ba. Matam maduda, amang kayro isa na rambatagi. Luhong bisa na sina, nang nahirap bata. Ay na luhong babukarino hang bata. Imada hang luge, hay bata. Say rakani, sana ranusi. Kumlaki ba? Ay kaudri. Ang angoy ring ay dagi. Iba niti. Kalen, ning tamta, asit awan ta, nakien ta dagi, yening ta. Kut tekto na ngay ba, kudam kaya yekto na sumang ta, kontong da ikiba, ay kakauroy. Iba ni na eskol dagi halak ba ta, lambi dagi puklaga purakiba, tabalay pampito. Bukri mapal da taraga, hayang ibani na laysa pakang parak laba matamda. Tabalay ginung shira balay nam na pang ba mikupta. Tabalay makong asida pamdo na. Ang hangoy rin ay gimatambo ning singa si hay na kibata. Ay di kautri. Ang hangoy rin ay da sana kibalohong ba doon na sa nakrabang. Lay pul oi na lay minna kata basina arem oi alle
1: thoi bibi mani gine mani na thoi bibi gine kai dong hai da sur la thong na bunga moi kari gumba ibani na la thong na ki batar ba pusi se kari ore kani nang khang ba ibani gi thamoi da khangam dra ba sai thing ama phang ba gum awa ba gi sar ga ta ni ore ka dosi
0: Ngasiti, ngam kailay tanawari. Nang di ang angway ni ngay tagihaw na, ay nawabad ang kang sinatabani. Ay giipam da karim na kibangak na ni. Ngasibaw ba da ay gitamoy nung da nang buning singli ba siti. Nang natik kang biti.
2: Ibima. Ibima, nang mukay daw ragi.
0: Ima, ay kaysa daw di.
2: Matama si Yamting ini. Imong siyang doon na po tararo ni nang po.
0: Ima, ima doon po tabiro ro.
2: Nang ginabuk ning giwa ay kang daba nati. Nga sisu ima na hayrisin. Ariyem ba na may salang na ba niya nang singan ko. Ay na hayri ba siya muna kalag hayra buwan.
0: Ima.
2: Masagi pa na ba sin bahay ba siya mamama pa way bagiti niya

0: ngayri bro.
1: Tabi. Ai dine imama sangam da bdegi haujik ta thongji hang da ngayri. Ma pan gi thari ba phan du da ngak tang phamo ise thog la gi.
2: Hoi ji.
1: Tabi.
2: Ji.
1: Nangi lu hong ba do. Ise yam yau ning bani. Numit to ima gi mit gi operation numit ta ki bana lak bangam hodri ai ji. Ado nang warover ta gun ko.
2: Warau dia deh cie, ayi hijing pot nomita isi hoy mayam lah agak yang biri tu di.
1: Ado nang bu kaisa lino,
2: luhung bagi thasu pakra bani na, yom dasum ayi thapa amagi lak bani.
1: Oh oh.
2: Ado ta isi gawari matang sum chaning badagi jang bani da. Ado cie, tamani tu bu,
1: thoi bi, ayi thongna panggal kaya putok tu na. Nangga mani ga thungna nabadi ayang kana hona kibe adu oi thokhidri adu nang waro gun ko
2: ji ai isu khanjoi da hojik tikai da roni ai na mabo do nungsi jaba ki khanja kibe mangai thai bi matam ma madam ma na ai ki tam khan bi rak laba mikup ta da ningam da badi soi da na phor khini ji
1: thai bi thai bi nang na mani bu adu ki matik khan ba gun mani nasu nangbu khandabadi nati adubu watho oikibaduna maram oyaga nangbu nusi nusina lepangam khidabani thoibi
2: minung sidi utpiraka nusi bagitama lekling daba thangoi tuti itu khitamu da warau da pangamoi che
1: taibangi chatna bina khari ba sambai madumakna chatna dabra haibasu chatna Misang leba mapam dana kaisu oi thokpa leita khunagi loncha china sem leba taibang palasi bu kari di hairu ni thoibi
2: se satna bina aibu karem na hankhi bani lanja drabi aibu laika ta na ching thabi tun mino adugi marum da nong shiba su kai ho bikhi bani paisa gasi mairi si de mon si sina wa khai tringai Pasulit. Ito. Ito. Ay, waha makaktang di hawdok sagi kanalagli ba ni. Ay, yaning ba matang di isi na tungan biyo.
1: Toy biya. Ay na ngamdo walay rabadi. Ay, ang mamati ang pangi. Kayo hayo. Hayo.
2: Isi na tama ni po. Amukta din ang sibiyo.
1: Baby. Nang hari bawa dukar ini tu baby.
2: Isegi na panda wasi madi cekchen na thamzake. Ia bi ta besut tau bi kan.
1: Baby.
2: Aidi, cagai amagi mau hari bato oira bani na. Kari kum batau na amat telai kitre.
1: Baby. Aidi kari hari kita menuk kangdre. Pare. Thoibia, ai nangi sana kai kino karam ta semo kike.
2: Ko. Aibo. Aibo hise lai bak aina. Kari ni aina kalum bani.
3: E. Thoibia. Nangdi sida kai daram mi.
2: Ai. Tamani ne yu thali ba do. Thado o hai gene la ibani.
3: Nang. Nang yung pala binu piye mani, minu ubra ko aja de, sakro.
2: Yung pala paso, ay sa, nang kita makanda ba tinga mo?
3: Tabi, nangga ayga hoji po kadi mani lang nilige.
2: Tamani, ay po pinna ba, dasan mani kan birab, ay na haja ba sa, mukta diya bi, nang yuta kano tamani.
3: Punamak kau tu nama tak kibai usina. Aiki buat hamam oeri mana? Cak, nang cak, mampam si tak mohon lah.
2: Taman ini pipam si na, hongri bapa, aila kani. Nama hang tu, tetana lepak ini.
3: Oh, aiki ahong bapipam nang uning si na tro.
2: Mana? Taman ini ahong bapipam tu ni, aini uning lepas.
3: Tapi, nang bu.

0: 고 있는 레리시 마시다 코진 야오레 삼 야오레 거 아들 운사 파는 담바 나 들어가 코진 삼 파지나 담바기 마람시 헬디 웨베 마람시 크이 노 하가 파제바 카키 와나테 마시 마기 노멀 오이바 펑션도 파제나 레이나바네 바 아두르가디 헬디 웨바 운사 아마 아파바 운사 텍타 카이다바 운사 아마 하이르가디 마기 마타우 파지나 토바 하이리버시나 아이기 학장 만동기 월버 그노 가야칭제 퍼지는 악바 아두가 미오야 두나 컴포터블 월버 아니 농아이바 아이 학장다 농아이다바 크리슐레이다바 좀나탕기 우링레이다바 나트라가 포 라우톡다바 닥레이다바 컥나타바다 하이리버시네바 운사 헬디 월버 운사나 코이나 탐도이세 아무롬다 쿠진 healthy way better carly si kai no yam na maru way ba kuchang halik tena pai ke doini po tanga ke doini ai gi kuchin sina pek pek te kal laga di apa ba hai ba dum di oi tre nun normal oi di kamai no uni ma se hai pe pinkish oi na lai ma chu gi type to ko mai gi surface se ma mai se kuchin ma mai se sit nan ga do bani mahut mahut lai roi do bani hoi chahi gi matung ina khara ohong ba lak ani aru ka kuchin gi atha ba se thickness hai ta re ko yam thar su phatte par su phatte ba adun de 0.5 mm gi chang si tha doi me ba amana sam phaja ba hege di sam si jum jum law ba marek lei ba kwa adun ne adegi maton si pokhai da ba phaja na ka na tra ka hui dhara pa adu ga adu bu ne ba mayam na phaja ba na healthy oi ba na pam na ri se adun ne ai kun healthy oi ba si da phaja ba du su hengal hale adu gi mathak ta magi tobam thokpam mathau normal function jing du ju phajana leina bne ba koina khujin sam unsa yam healthy way ba dar kal leis
1: hoi adu da phaja ba hai ba sida amuk macha khare di chang hai ja ba dai doctor maru maru ina shampoo cream da gi thau da gi kong khujin sang na ba potlam sing leina na ba masi ma yam si hona ba da khando khanjin taw ba da ai khoi ji matam khare di dumak lawi miyoi ba ai khoi si adu na unsa khujin sambu phana thamada tasing namak changdaba yadraba machak sing aduga basic ke, skin care routine masida kari kari chanke doctor
0: tangai mak phadna changdaba yadraba hairagadi unsa ki da ekoi mamun tangba wanga kiwanate ekoi gi ahlamman sing mamun tangwa amta season narakta na dum unsa phajna thamba
1: hoi
0: sam phajna thamba khujin phajna thamba mai amam ubire ekoi ahl oiba sing hai ta thai na gi matam da hai riba atang ba port mai am si phangdri ngai da so haujik sina kai tore social media gi influence ma su am kan lai
1: haug
0: le au train na moina haug le ba anga na ha sing nupi ma cha sing pam cha sing hek u bu heta yara do winning bu heta athu ba kan no na te ba upai na te ba long term upai ma ne ba ko matam sang na tor ka da ba du ni basic ha ga di unsa gi oi na di ta ngai phadma chang da ya da ba ai mai du phajna sam thop phajna clean stop ba moisturize phajna to ba hai di ai gi unsa se krak krak kang han ba kang han kang han da bi da tham ba moisturize to kitang ma gi mari kitang lei bham thop do le hen ba adu ga sunscreen phajna tai ba sine ba yam basic oi ba hai ga di ta ngai mak phadna chang da ya da ba atai a hen ba ma yam am le ri ko sine ta ngai phadna chang da ba hai ga di
1: doctor ahan ba phone call la ko mali tang ying mina si hello hello tabibra okay connect to bungam dr male doctor no se habi bada mai phajana ta thok pa de moisturize to ba sunscreen season ba ka si da hai
0: ad mai khakina te ko unsa ni ko sa pom ba ge ad mai an unsa hai ga mai khak to wen u bdong to ya
1: funny ad the skin amukasu connect to ba male okay amu disconnect agre matang amu ngai mina se skin gi condition na ekoi gi hakchang se masi phai phatte natraga ai gi hakchang si narak yelak kadore hai bana chingba health indicator hai jaba dare sam sam na masi da ingi piba ngambra sigumba skin problem hakchang gi sigi problem me amsina hakchang da si thoka dore hai base mangjau na na
0: pani masi yam matang chana pokhale ai di ekoi gi hakchang manung da oiriba health ki condition si masi reflector ka doine ba skin si da madu da putu uthor ka doine ba ai di unsa hakchang manung da phaje da hakchang manung da anabam lei ba mi unsa phaje ro ba ai di kuchu kume nam thok ta ba hai ba do adegi ai gi unsa si da hongak pa machu ai di napu machu lak pa ni khang te mushal lak pa ni khang de natar ga ma gi ai gi lei bham thok pa unsa gi mo tho tho long na lei ge da ba marik tang lei ge

Tofu ma chi hena roni athi sa sa ye monika ni khomena marag bu itzno jingo jolo de ro adaso heni ye muno jo so na hima pra chakle sha.